Deng khande eli bayam vegin huri ay takhi kamga fembarumge tufanay gofulangay ukunay bokay le timan raskalange eurenge macha fonu vime denves euren boda vegatuwe adi euren kuveri bayu kamga vue